0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
3: Uy, do! Karos na magkanaabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot.
4: Iyay ka, so na ka ron. Natay pang latay sa alamri, ani Ron.
3: Wala na doon kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano ka? Sina ka?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili ka drugas.

0: Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
1: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukit lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik tag.
0: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga, aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Kaluyan ta kita sa Dios kang makagawa sa tanan ug pasaydoon sa atong mga sala kita da dunia tos kita buhing dayo.
1: Amen.
0: Himaya sa Dios dito sa kahitahasan.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.

0: Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, pagsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaan ninyong tanan.
1: Manaa usab.
0: Di pakita ang timaan sa ato panagdiksonay. Peace be with you. Sa corpores, ang gwini dumini Yesu Christi, non mi imprimiet at sinyo met condemnation, sed potia pietate proset mito tamento mentes et corpores. Et admedela, cipia.

kabayaran. Balitang katuhuan o D.

Yes, hello, happy weekend. Sa tanan na happy Sunday. Welcome sa programang Music Katawa. Kauban ninyo ang inyong DJ nga handa mo pagkatawa mo gitik sa gilitikan. Hello, my mga ka-star. Ali na mo. Ari na ta sa programang Music Katawa. Sa ngalan sa mga station manager sa Ayan na Nila Hatog sa Kinatibukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Tayasan, mga ka-star. Ang sagalan usab sa original nga nagdala ni ining maong programang Music Katawa by Rony Bay. Ay, today is Sunday, August 2, 2026. Kamusta man mo diyan, tanan? Okay ra ba ang tanan? Lola Iska, okay ra po ba ka diha? Ayon siya pa'y answer nga pero may manjog kong okay. Oh, yeah. Very good. Longshot sa Tayasan, Lokop 28, Kabarangay. Lakip na usab ang mga kasilingan ng mga longshot dagdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, og Visayas, tibuok, Pilipinas. Good afternoon.

Og sa tibuok kalibutan to the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Kumusta man mo diha? Okay ra ba? Kumusta man ato mga kaigsunang mag-uuma man ang giti manging isda? BFP, PNP, WDP, WHBIR, LCR, o ban pang mga ahensya o departamento kahit di naging mabangbang. Dagat ba itong mga ahensya sa gobyerno, di ba? Private and public sector, small and big establishments. Of course, itong mga kasilingan ng mga probinsya. Like diya sa may sa Cebu, diya sa Ronda, Barile, Dumanhog, Alegria, Bajan. Mga neighborhood diya. Anyways, accessible man po ito via international. Tingin kay gamit naman tag social media karon. Lahi naman sa unang radio ni mo diha nga di battery. Pionin niya diha, dayon. Ipatong sa batong lagin. Ibalik na pong taon. Bisa gitay ha. Diba? Inanakabunga nga sa unang panahon. Very memorable. Diba? Sige. Di ta malimot sa pagtunol ka rin yun. Iining ito ang official call and text line. Sa ito ang smart line na 0969-484-5454. Sa atong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, i-type lang ang www.radiotayasyan.12.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadang itong mensahe sa kong personal Facebook account. Gapnod sa kawanangan. Live ko rin diha mga ka-star. Pwede mo diha mo drop by sa inyong mga greetings, song requests, inyong mga shoutouts diha. Sige, padangat na ninyo diri sa ito ang Facebook Live. Kaya ito nang hatagan o pagdagad later on mga ka-star para sa madunggan ang inyong gi-shoutout. So nag-shoutout, madunggan sa gi-shoutout, ang inyong gi-shoutout. Sa mga ka-star, don't forget also to follow sa Facebook page, Star Radio Tayasan again. Star Radio Tayasan. Kinaabriya ang mga lahat mong impormasyon na ganyan yung masyairan matagkaroon o onya. Oras sa Pilipinas, 34 minutos ang nakalabay sa alas 12 sa kahapunon. Yaba, katubang oras. Dalit ka na to sa Entra Juice. Di ba, may iba kaya na Orino of Dubai. I think Entra Juice. So, sa ganaan po dihang masayo, dugon siya po ay mga detalye na ini. Connect lang niyo by Facebook account si Ma'am Eva Orina. Sayang Facebook account Eva Space Q Space Orina. Kay andam gina siya motunol og mga tips, mga pamaagi on saan nga magka-extra income ka mga ka-star. Ayan. And of course, good evening to my Kitty Durex of Alabama, USA. Good evening there because there is evening. We are ahead of 13 hours. Okay, sige. They say that you're a runaround lover. Love song on Music Katawa.

0: mga ka-star. Balik na sa programa ng music katawa. Kan mo diha. Kumusta man mo diha. Ato rin itin by the way si Chanchay. Matupang Chanchay na DJ Maria. Shout out kong tatay si Toy. Nga nag-atang sa radio. Hadlo kuhaon yang radio. Gigaid sa bongbong. Oy! Hala! Salamat kay tayo si Toy Hans. Si mga suporta. Thank you kayo tay. Oh, di ba? DJ Maria, mo request si tatay si Toy og dayang-dayang. Ay, musaya giday di si tatay si Toy. Tatay si Toy. Ay, sa to mga suking take paminaw di ha. Pasin ganahan mo di ag mo bala. Andam kong mo dawat sa inyo hanga tawag. Balak na mo sa kahanginan na kay pwede gyud na kaayo. Kung naapod mo yung mga joke entry di ha, pwede sad mo padangat. O nga, naamo di hay mga kanang bitaw nga mga pakatawa nga ka morbitag kumbaga maka good vibes report sa itong mga sukeng tigpaminaw. Di ba lang iska? Ikaw lang iska na kay joke entry di ha nga pwede na itong ipaambil sa itong mga kaigsunay.
1: Naama gyud ni Maria gyud ay. O di ba? Angay. O di ba, millennials po kayong dating na ako, di ba?
0: Pang shoutout niya sa itong mga kaigsuunan.
1: O bitaw, shoutout ko sa tanang mga naminaw. Nga kauban sa namate. Nga kauban sa mga nagpatalinghog. O sa kauban sa mga nagpaminaw. Murag ka ng mga pulo nga bitaw Maria. Murag managsuon rabanas, ha? Kana si pamati. Kana si paminaw. O kana si patalinghog. Murag managsuon rin tingali na sila. Ang ako lang wako kahibalo kanus anak himog siya.
0: Ay, malaman. Idatidara naman ka lang. Masig kahibalo ka kanus anak.
1: Ada, wak magani ko ibasipit-sipit. Nagpalit register ang magani ko. Kailangan sa unang panahon. Katumang pindot-pindot nga murag computer. O saan ni typewriter? Kanagani mo alsa-alsa tong naay markang litra. Astilan, ya kulang pag-ing. Agoy, di nagyod matono. Yalisulisoon ganitong nailisoon. Atras abante, kaitong balikan. Sus, di simang naman pong litra. Hala, dapat yun, ikmat yun. Ang na-assign sa typewriter. Kay basig makaingon na ingon ang spelling. Nablangkuhan rin na dito. Kay pwede rin na ni mo'y type na. Maklaro yun ang litra basta saktog ink. Pero karon grabe naman, computer naman hinoon. Computer na yun.
0: O bitaw na, computer na ron. Di kay computer, manuan imong ingon.
1: O bitaw, sa man day kalainan ng computer, gamay raman, kalainan ang spelling raman.
0: Pero na, iniang yun na to, dirila iska nga, magbalak tubag-tubag ko na ta.
1: Pastilan, mago niya akong kaatrasan, Gid Maria, kini magbalak tubag-tubag na bitaw ta. Ay, kumusta man si Mike Diderex diha sa Alabama? Natulog na ba ni si Mike? Are you sleeping, Mike? You're still alive? You're still awake? Oh my goodness, my dear grandson, how are you doing right now? Oh my God, nahirapan naman ko sa kalisod. Ay, kamangatawa, ragun mo diag, magkasayop-sayop ko dere. Basta kay sekretuar, ragun korek. Hashtag, lisura, ay.
0: Sige, magbalak-balak to bang? Magbalak-balak. Oo, magbalak impronto na lang talulang iska kay hangyo man ni sila nga magbalak tubag-tubag ta. Unsa may gusto nimo nga balako na to la?
1: Aw, sige, akong gustong balako na natong duha. Kutob ragod sa masunod sa itong huna-huna. Nga di po mahurot na to ang usa ka oras o binalak. Eh, basig na anyo mo tawag na gustong mo balak.
0: Bitaw pwede. Sige. Saman, kabahig gugma o kabahig gira-gira o kabahig hikasi or istoryas kalibutan or kabahin o mga pagsulan. Saman.
1: All of the above. Hastang lisura po din yung pakuanon matayin ni Hinoong Maria. O lisuran, sukun niya ba?
0: Ah, sige, Gwed. Basta kay All of the Above man nagway, so All of the Above. Alright, sige mga ka-star. Aliyan na ang balak tubag-tubag kauban ni
2: Mama Maria Bunangera.
0: Og Lola Iska. DJ DJ.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: San usahig maluka, pasab ko mapandol sa bato. Apan wala yun ko'y laing litukon kung mapandol ako, makaingon yun lamang kung Ginoo ko. Apan lulang iska sa panahon nga imong gisumbong o gisugid ni mo kanako ang tanan. Maingon ni atong mga panahon nga ang Pilipinas naulipon sa mga Hapon ingon sa kitag-hiratakan. Mao kadto ang istorya, Maria din ni sa atong nasod. Apan mao man gitoy lakat sa kapanahonan nga dili nato pwedeng mabalibaran. O tinuod kita mga Pilipino, apan sa wala pa ni gitawag og nasod nga Pilipinas, gitawag pa kini og St. Lazaro. Ganahan usab ako nga maminaw sa istorya sa atong nasod maingon man sa kalibutan. Kaanindot pagasud-ongon nga kita midaghan. Ingon na usab kita kadaghan sa mga panon sa kalagaman. Labisan asang direksyon pwede natong padulngan. Maobitaw kadong mga panahon nga nag-abot sila po lapo o si Magellan. Ipila sa atong mga kaigsunan nga gibautismohan. Kung nasayod ka pa diha sa may lapo-lapo o sa may magtanog sa paknaan. Kung natupakan mo kanang kayutaan. Ipila usap sa atong mga kaigsunan. Diin dami gitib gikan sa sabakan. Ug namugna. Ug migitib ang Kristiyan. Ato dagway tiwaso na nga tong mga balak tubag-tubag sunod na po Domingo lola iska. Kay kung naay mo paambit og balak sa kahanginan dinhi sa programang Musika Tawa. Pwedeng ikaw mo pindot sa tubag og dawatan aron mapaambit usab nila sa ilang mga kahigalaan ug madugog kini bisan asa. Nahala sige Maria kay muadto sa ako didto sa unahan. Karong higayon na ako isa di kao pagabiyaan. Sao mangudin taon nga kaihion maning imong apuhaan. Dili ni pwede na kong pagapugngan. Lala sige lula, iskala ka na.

0: Alright, mga ka-star, mo ka daw balak tubag-tubag ni Lulay Ishgaog ni Maria Pungangera.
1: Sana all.
0: Bali ni si Lulay Ishga po nabat naman o aniglapo-lapo o gamadjilan. Ay, umanggod siya nga all of the above. Di eh, mauto, nagkalandra ka sa nga balak. O, di ba? Bitaw ka mo diya mga ka-star, kung naamo ipambit nga balak diha, depende na sa... Eksena sa inyo nga balak, pwede ba na siya gugma, pwede ba na siya sa pagsulay. O, pwede gil kaya mo kaulaw sa pagpadangat. Kay. May puruhain nga, usak ka nga palarain para karong December po hon. O, di ba? O, magpakuan po ta, diri sa lokal na to, diri ba? Anami mga balak diya nga pwedeng ipambit. O, pwede mo mahasa sa kahanginan. All you have to do is to... call or text sa tong official call and text line. Pwede gid ka ayo. Ato ang smart line 0969-484-5454 sa atong love line 0956-664-7734. O diha mo tawag. Pwede po magpadangat mo balak po. Kung dilira mo, maulaon mong mutawag, pwede po ninyo i-send sa akong Facebook account or any official Facebook page there is a Star Radio Tayasan. Kaya ito po nangatagan o okay, kinabuhi mga ka-star. There is sa kahanginan, okay?

0: Shout out sa mga pamilyang Jukinta Tanilon sa Equilibrado family, sa mga taniod, Amihoy, Bakil family. And of course, ni Ma'am Jen Oxardicon Fabugais, Dong Chinicon, Day Chinica. Good afternoon. Diyan siya may magtuhaw ni Timberna, Kaubang Diboy. Sir Soy, Ma'am Gasparita, Sabana sa Pera, Ma'am may hino. Oh. Mami Bekalio Gakayan, Kapitana Ayan Tirano dari sa May Kabulutan. And of course, mga Tusino Girls, so Tuhu Girls, Jusik Abran Danay, mga pamilya diha sa May Kangkaandog Kabulutan. Shout out po tayo sa itong mga kaubanan sa buhat diri sa 98.3 FM Star Radio Tayasan na Bayro ni Bay. Itangi din ang programang Bayro ni Bay. Alas kanang unahon na ito ang iyong programa every Monday to Saturday, Friday. Andos Balita, alas 7 taman, alas 8.40. Tangi na ha, sa buntag na. O din pagkagabi na siya programa ng mga lama siya kagahapon, alas 8 taman, alas 10 sa kagabi on. Lunis na ang to the Biernes. Ang bayari, Lunis ang to the Sabado, alas 4.30 taman, alas 6 sa kabuntagan na sa programang Pakurat sa Kabuntagon. Oh, kung ikaw so king tigpaminaw, di na ka makuratan. Pero sa ipod, pakuratan kang bayari. Bayray on air. Kay bayaran ni mo on air ni mong utang. Ay, nako. Anyway, sa tangi po ng programang Hapuntastic. Kauban ni Yami Ime. Aloni Sangtod Sabado, alas 4, taman alas 6 sa kagabi. Okay? Yup, anyway, sa mga ka-star, salamat kayo sa inyo. Ang pagsunod kanunay sa tanang programa sa Star Radio Tayas. Alright, sige. Sa itong mga neighborhood, ha? Kumusta, main? Atong susihon ang atuang Facebook Live diri. Kay basig na po diri ni paambit og mga greetings. Okay, sige. Matod pa diri sa atuang comment section. Ay, sige, sige. Wake the directs. Aha, good morning, DJ Maria Malala. Tora. Good morning, Mike. Good morning ba dito? Good evening, I think. Aha, siya man eh. Nalibog ako tuloy, Sir Mike. Oh, Sir Mike. Mike! Na sir, sorry po. Yeah, I know it's good evening there. Of Alabama, USA. I need all the info to say. All right. Sige. No worries about the information or the details or the greetings. You do shout outs later on. Thank you for nagmata pa ka diha, Mike. You're still awake. In Visayan, nagmata pa ka. Nagbulalat pa ng mata. What is awake? Meaning, awake, your eyes is open. And in Visaya, bulalat or your eyes is nag-abre. Nag-open ang imong nag... Lisod-lisod, oy. O, oh, di ba taghan kung termino ko sa Bisaya? Kita ba yung mga Bisaya? Pagkataghan na ginatong mga kuan bitaw. Mga chachahe, berahe. Inaanata ka kuang mga Pinoy, ha? Dari ni Carlin Machong Fausto. Good morning, DJ Maria. Happy Sunday. Sige, mas maayo mo po ding mag-good morning mo kay makalipay raman sa pod nga pirming gabuntag ang atuang panahon. Oh, hey, mura mag-di pod afternoon atong panahon. Oh, dali-dali giyo ko glogsong. Oy, kay masakpan ko nila. Kinsa na nga sila. Kitna bitang ulan. Good ubay-ubay. Gid sila ganiya nga murag bugokod. Ay, nako. Nakaabot siya ko din nga uga. Kamu niya, nag-uga mo, wala. Abi ko ninyo, mugunay akong giingon ninyo. Kung mating init, mag-uga. Kumating ulan, magbasa. Magbasa ang yuta. Ina kung baka. Dili bago di magbasa ang yuta? Mauna to, period. Kumating init, mag-uga, yun. Mag-uga ang yuta.
1: Agay, kasakit.
0: Og mating init pod, mangliki. Mangliki ang yuta. Anyways, mga ka-star, good vibes lang po tayo dito. Dapat good vibes rata di ring dapita. Di mag-uol. Di mag-uol, ha? Kaya nga tuwa di ring, nga balingaw ta. Huwag naapod mo di hay balak, ipadangat sa kahanginan. Ayaw mo di hag ulaw-ulaw. Isalibay ng kaula. Oh, kay kung naa mo diay mga tinaguan nga talento or kanang you deserve to show. Kung dili na gahapon, pwedeng karon. Diba? Kung nagdial ka di halatin itikuan, idial jud na. O kung nagduha-duha pa kag dial di ha. Hala, pinduta ikol. Diba? Ana ra na siya kasi. Ay, matut pa diri ni Chanchain. Ako na po'y mo. Ako ang kining akong request, DJ, may unahag play. Unya na lang kang tatay si Toy nga dayang-dayang. Hala! Ya, okay ra chan, imuhang request akong i-play. Unsa may title sa imuhang request? Katong digi-digi-digi. Oh, digi-digi. Nasa digi-digi-di. Digi-di-digi-di. Nindot ni ako ipatang twister ni Mike Diderix. Kinindot po to siya mo tang twister. I will let Mike Diderix to tang twister digi-digi-digi-di. Ah, watch out, Mike. You need to practice this for a few minutes. You practice that tongue twister. Digi-di-digi-di. Digi-di-digi-di. Digi-di-digi-di. So, ang ako lang, kung minsan, hiya-tagidig-tagidig. Dito paglangan natin yung planning request to the song ni Chan Chan.
2: Digi-DJ, DJ, play.
0: Digi-di-digi-di.

ka star baling ding awan ni chan chan sa yung abuan niya si tatay si toy gay niki ayug kuno ang yung hawak samtang naminaw siya ang requested so nga dayang dayang akin na pwede gina kay tatay si toy nibaw kang hawak daw ni tatay si toy dili kay nibaw nga wak kabalik kumbaga pagbawag sa wala nibaw po siya to nindo tatay si toy aminat na mga ugat nga nangaluko nangakulo oras sa Pilipinas 19 minutos ang nakalabay sa alauna sa kahaponon unya ka mo diha kumusta man nagbaog-baog nabasad ang inyong hawak unsa man nangagahi na ba ang inyong hawak

say you come back

Ani ana sadta sa tuangi kaduhang hugna sa balitang kapalaran mga ka-star sa Libra. Sinaybog so sa September 24 hangtod October 23. Hatagi og oras ang kaugalingon, swerteng numero color 514 og violet ha Scorpio. Sinaybog so sa October 24 hangtod November 22. Sa dunay makapakurat nga balita nga makapalipay kanimo. Swerteng numero color 792 og maroon. Sagittarius na sinaybog so sa Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21. Ayaw pagduha-duha sa bagong idea. Swerteng numero o color 8, size 3 o green. Og sa Capricorn, sinaymokso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, mabatiagan ang imong pagkakugihan. Swerteng numero o color 4, 2, 9 o brown. Aquarius, sinaymokso sa Enero 22 hangtod Pebrero 18, makakaplag ka o kalipay sa yano ng mga butang. Swerteng numero o color 1, 7, 5 o lavender. Pisces, sinaymokso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, dunay dili makalimot sa imong pagka matina bangon. Swerteng numero color 3, 6, 8 o red. Mao kadto ang katapusang hugna sa atong balitang kapalaran. Sunod na po Domingo pohon sa gihapon kinilang si Lula Iska. Bye bye. Ato sa i-playing requested a song ni Mike Edirwick sa Balaba, USA, Got to Believe in Magic by David Pomeranz.

Alright mga kastor na may gipadang at diring joke entry. Masa sa itong mga sukeng tigpaminaw. Higala man yung chan-chan kay gaapong dahil sila sa radyo ron diyan siya may flashline. Ngalan sa iyang igagaw kay si Noel Hala. Sige at ano yung hatagan ng kinapuhi kay Gi. Detalye mga diri sa iyo nga pasiya. Okay nga. Kuway na. Kanadjuy, kumurabag ka nang pag-dialog yun. Sige, nag-abot man yung mga disclaimer lang niya. Nag-abot ni mga hubog ng mga babae. Oo, nag-abot. Og mauni ang mga panghitabo.

0: pare. Ayun, pagod pare ka na. Pagbata na ba niya, pare? Ay, may manggot pare.
1: Tapos niabot mo po si Lola Iska. Huwag niya mga pagkita mo. Dala pag ini siya sa kabalding at tubig, kaya kinilagay na hinanok na si kumari to.
0: Ay, naada day mo, dere! Karoin! Yon sa mag-iday na di mo, nga naman na siya kamata? Ako naman ko ni si Yanggi. Ako na ni si Yanggi. Pukaw good, doon mag-iit siya ni mata. Saan mag-iit ni siya, di mag-iit kamata, ay? Agiyon sa madani mo, huwag ibubuhan ni magtubig, kadaghan mang tubig, nga gisalod niya sa drum. Ay, dili, manggun. Ani nga nga akong gibuhat niya, ni kuha ko ato bito balibo bitaw sa manok. Kinilagi pong wapil-apil may putag tari-tari, o baka daog ta, ako pong iposan ni mga balahibo. Balahibo gani ba sa

nag-ukoy-ukoy. Ang usa na makoy. Ang usa na naghoy. Ang usa ang abaga ng hoy-hoy. Kay sa unahan ado na may ongoy. May usa ka tao nga mikat-kat. Mikat-kat sa lubi nga walay hak-hak. Simba ko bayag matagak. Andam ramampod ang usa ka binuhat nga mosalak.

0: usa ka binuhat nga naghilak. Natingala ang usa ka binuhat nagpanagatagat. Ang luha nga mga parat. Abig na nahadlok sa kilay. Naghilak man di kini tungod kay ang kahoy.
1: Dumating sa buhay ko.
0: Ba? Ang siya maning putol, maning ilang balak, gisendiri na ako. Nindot na unta ito. Kanang bantay ka ng mensahe bitaw nga wala ma... Tiwas o send? Basig na walang signal to pag send bitaw. Nindota na mag-inunta ito eh. Jarlet! Ati man na ba ng balak niya ba? Oh, nga sibang naman. Ay, nako. Ito, sige. Salamat kayo sa inyo hang paghatag o panahon. Iinig ato ang programa mga kastar. Oras sa Pilipinas, alas 2:01 na gyud sa kahapon. Inaot nakahatag taninyo og kalingawan. Bitaw mga kastar, nga bisan sa inyo nga I know nga daghang naminaw karon nga mga silent listeners. Nga bitaw nga naara diha, perting bisiha. Sige, panapos nga mga minsay para sa itong mga suking tagpaminaw. At uwa di rin mga late viewers. At uwa di itimbaya si Ma'am Helen Bosmion Kataposain. Nag-timbaya siya di rin via Facebook Live. Hello, Ma'am Helen Bosmion Kataposain. Kumusta naman ikaw? Alright, thank you so much. And of course, Mike Didirex, matupad di rin. Salamat, DJ Maria. Walay sa pa yan, Mike Didirex. I know you understand what is walay sa pa yan. Basic, Alright, sige. Shout out dito sa Team Opa. And of course, atong mga shocking tagpaminaw nga ni Habol. Na yung mga pahabol nga mensahe diri ato ning Dagino Toyn. Matod pa diri ni Ma'am Alma Iscarpe. Matod pa diri ato ni ngayuhoin kay basig masipiat ha. Okay, derita. Good PM DJ Maria, bungangira related. Happy birthday, ang nilala Iska. Salamat kayo. Go pag-greet ko nila, Day Arasen.

0: day Nisi, Imbim day Rose, Mads Josephine, Jumar, Libeta, Island, Wia, Tia Linda, Ognila, Tia Lourdes, Saiko, Tio Timio, Saiko, gasto na ni nalang Saiko family, the Gudog family, Scarpy family, gasto na na putol na pud, nangaputol lagi inyong mga mensahe, agbalak pud ganin na putol.
1: Ngano man ang naputol man, oy? Dugtong nga, be, pangita atong putol. Oh, pangita ang putol para madugtong.
0: Ay, nako mga kastar. Sige, salamat kayo sa iyo nga pagpamina. Huwag manapot po hoon sa programang Morning Pasada. Kauban ninyo si DJ Maria Bungangero. Of course, ang busina po ni Lola Ishka. Makauban ninyo. Huwag mapohon. It's time for me to say bye-bye. Isang alam sa mga station managers. So, ayan na niya lahat. Sa kinatibukan po sa 98.3 FM Star Radio Tayasen. Sige, apon, kinilang siya.
2: Mama Maria Bungangera.
0: Ako mayon bay sa nalukapa ka man barug o padayon sa unahan. God bless ka natong tananin. Jay, the rest of your weekend. Happy weekend. Bye-bye. Ang pingo kampo. I love you.

Remix. DJ. Love song.

kabayaran. Balitang katuhuan o di.

0: Iko, regis bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yun kaadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yun among laton, sudlanan sa bukas.
1: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, pagunay mong isda, o sa makita ang dagat?
0: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
1: Unsa makahinong dalaning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa itong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Oh, kaya nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
0: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegals doon balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, Ana, di ay, Choy? O sige, imunaling akong irgan, mayroon ni ibuna sa imong iring sungkaban, bay?
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: like a rainbow.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: by Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at tak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kung matang importante lang yun, makabuka. O makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. O kagwapo sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa Kanginad Pirate. Nga kanunayng magpaubos kay ang lami nasa ubod.
3: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Lunes, Pizza 3, bulan sa Agosto. Tuig 2026. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa mag-birthday ugmang adlaw, advance happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Oragin na'y pinaka-best sa atong birthday update, kusgan ang atong lawas. Magliok-liok sa matang adlaw o libre na ginta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gid kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami gyud na mag-birthday kay sigurado. Makapanugab abot sa lubot. Oh my God! Unsa kining gibati ko? I love my teacher. Yes, I do. Ang dugan ko murag na ipusel. Kaya kung dugan, marag mo buto. Her breast is... It's like a gun. Ma'am, kung magsulat ka sa blackboard, sexy, tanawon ang imong sampot. Oh, naigingon, basta magsulat na guys, ma'am, sa blackboard. Siyempre, magsulat sa blackboard, magtalikod mo na sa janti. Kita yung sampot nga, sexy. Okay, tara, sikwit tayo na minuto sa man makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa itong malulog lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na, hinay-hinay na gamang paingon sa kusina. Itak ang atong dagko nga kaldero, dagkog sampot, lagom-lagom, butay tubig, ginita, aron makainom og kape. Si Dudong og si Inday. Kanang kape the best, gina, mao man gina itong kalipay kada buntag. Coffee, it's our happiness every morning. So what are you waiting for? Drink coffee. To get long life. To get strong heart and to avoid a type B diabetes. Ana region, papait ba? Dili magsigig kaon og tamis, dili magsigig inom og tamis. Kay sunod sa 30 or 40 ka tuig nimong ininom og tamis, kinaog tamis. Good luck gyud sa imong batiis. Nagigon masikat, wala mong ipagkaon nga dili makadaot. Basta masubrahan, makadaot gina bisa unsa ka good benefits para basta masubrahan. Ana lagi meragion sa atong pagkaon. Disiplina lagi yun, ganang igu-igo ra ba? Kaon ran si sakto. Sinukod nga pagkaon, dili paturagas, kaya masubrahan, dili buka ka. Likaro di kalinsan. Kaon rag utan. Kaya kaning utan, marag dili man. Siyempre, imong kwan sa utan, marag limitado raman. Kaya, ma, kwan mong kadayon. Marag ma, sumuran yung baba. Masumuran yung baba kay utan na sunan. Pero kakabalo sa benefit sa utan, healthy. O gligon ang imuang. O kaugmaon. Nagyon, vegetable region every day. Sugod doon si Bayre, mag-vegetarian na tagsugod. Di na tamo ka onog karning baboy, kay saan mo pwede ipalit? Di na tamo ka onog karning manok, kay saan mo pwede ipalit gapon? Utan na kita kanadlaw. Parisa na nagbulad, sinukaan. Orginamos, sinukaan. Pusagsili. Kumbati naman. Healthy gapon. Inom na pagdagan tubig, kay anang asgad, huwag masubrahan po. Magkadaot. So, you need to balance, Ragyod. Don't unbalance. kinalan, balansi, Ragyod. Lasama na ko na sakyanan, huwag dili balansi, di ba magtakilid? So, marapunas nung kinaboy, huwag dili balansi, magtakilid kita. Maglakaw, magtakilid sa tuo. Napoy ba naglakaw, tagtakilid sa wala. So, dili man sa balansi. Kinalan ato naging i-balance para iniglakaw balance si Ragyod. Okay, ito na si Kwitay 4 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa ganahan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Bawa na itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay Andam Gina nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan po mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makaayo. Usay po makadaot. Kung manabi magani, kanarag yung makaayo para hapsig mulay nao ng atong kinabuhi. Kaya usay ka ng tabi-tabi, mo muna yung makagubagod sa relasyon. Makagabo sa relasyon usay sa inyong higala, sa inyong pamilya. Mas mayag magpakahilom na lang. Unig yun, keep your mouth, open your eyes, and open your ear. Kanan nalonggan ba? Sige rin mong ginag-open. Open kay usay. Napay o banili kadungog. Kay dagang atuli nga. Nagbalabag. Okay, Dras. Mas 4.56 na gid sa kabuntago. Kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gid ni sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tayas si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tayas sa Ayungon, Bindoy, Manoyan, Ugsoban, pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at tak kay buntag da. Dias pikas isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Dias tumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sauban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal, dinda, napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at tak kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong matindirag, tindira sa tong mga tagsa-tagsa ka mga public market.
2: Bangon, bangon!
1: Atong mga tindirag, tindirog, isdaan, bularan, kananan, to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: ato mga bus drivers, pickup drivers, sabal-habal drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Kumusta, kumusta usab atong mga mananagat sa kadagatan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong mga mag-umas sa kabukiran.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ibta, ibta na ang mga ilibto nun sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy. Pang ibta na kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Pataop og magabi, e ibton ginagmabuntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kay basig maberyos, maghang. Ang resulta, hang-hang. Oh my God! Unsa kining ibati ko? I love my teacher, yes I do. Sa mga estudyante di ang anay ko gumas yung mga maestra. Pugira-gira ninyo. Ayaw ninyong ipagawas. Kaya na. Mabalanas yung maestra. Di ka naghagbong yun mo. Kaya kanina bang usay kaning maestra? Dili man tanan noon maestra nga strikta na po yung maestra nga buotan. Wala mo na giyon nga ay diyog pasagad. Kaya makatunang mag maestra nga may pagkamaldita. Hagbong yun mo sa hagdanan. Dili mahagbong sa grado. Kaya dipindi mo na siyang performance. Dili man puno pwede ihagbong sa maestra o daggo kay mag-scorinig panahon sa quizzes. Kaskor mo tag 90, tag 80, mahagbong dahil na. Uyagbong mo siyang maestra. Murag pa na siya. Murag dili na siya patas. Sirbuyaks gani. Bisag makakuarag. Katunga. Pasar magani yun. Graduan para sirbuyaks yung dubinta. Ngayon buntag rin sirbuyaks. Labiog ka nila sa barangay Bago Tayasan. Nani-quiz dito sirbuyaks. Sa to, bye-bye ugistong. Bye-bye ugistong. Ato na bang itaos tong playlist ron sir, huwag naaba na imong request Sir Buyak. Mayong buntag Sir Buyak sa Tabiog Carles, barangay, barangay Bago, Tayasan. Kaoban siyang pinangga o botan ng asawa. Kaway lain, Ma'am Nilin Aleo Carnal, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og des, barangay Magtotayasan, mayong buntag po na rin ng Diboy Hinoo. Atong higala po rin nga perming gwapo. Tungod sa iyang kagwapo, ang iyang asawa, gwapa. May buntag ng Mernay na Odia sa barangay Magtotayasan ng by Francis, by Imad, by Ra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa mga apo niyong Diboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og diya sa Sitio Laguna, may buntag po ni Chimo na Binson nga sa'yo kayong nagmata. Kao na sa kusina, gatakang na siyang kaldero. Iyan ang gibutag tubig, iinit. Para makainom og kape si Biden Binson. May buntag ni Biden Binson niya, may Lickster. Ni Bay Joey. May lang yung titi Binson. Ni Syrah, Akila o Garbe. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon, bangon! Og dias barangay Lutay Tayasan, mayang buntag punong Cesar Gabunada. Anong Cesar Gabunada, good morning, dog.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Musta, kumusta itong kabuntagon di anong Cesar? Ang kaoban niyong Viroville di, Viroville Calderero, good morning, good morning. Og lang bay Kukoy Gordario di, bay Koy, good morning, bay.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta itong bidbiron di, bay, nahugasan na bay?
5: Kaya kung bitbiran ba, wala yung kasugas. Wala mo ni hugaw.
1: Wala ko ni hugas-hugas ang bitbiran ni Bay Kukoy. Oo, ang bulaing minom siya ramampod. Okay, ang dilihugasan. Basta importante nga naray sulod. Naray sulod nga gatas. Muna yung abdikos gan si Bay Kukoy. Kay ginatas mo guna siya permi kadadlaw. Oo, siyang best friend, si Bay by Persinet Garganira. Nga, sa manis by Persinet. Nga, mag-uol po niyo sa hay lagi maglanto ni by Kukoy. Mag-goal siya kay magtotoy si May Kukoy sa Bidbiron, si May Percent, wag yun. Nga tutok. Ay mo tayo May Percent garganira diya. Ako na kauna-una na lang siya dala-dala pong arnola kay say mo tulo iyang luha. Nay, masalod po ko niya ba? Dili masayang. Sakin dengue batiko. Okay, tora sa 5:03 na gyud sa kabuntagon. Unsa tong request special box? Bye bye istong ba to? Ato tong pay taon be. Standby stag kadjot kay ato pay taon tong request si Sir Boyak.

Hola, baru berato kit edere. Sir Boyax, pesinza kayak si mau requester. Hola, bye-bye istong, orang gua, man. Si bye-bye istong, orang nanginas pada gua, Aaron. Simpre, bye-bye. Simpre, aduk kag bye-bye. Og mahunasa na aming kay kinason. Pwede man ka manguwag sihe. Pwede ka manguha og katong mga itong magkamangkamang garis daplin sa dagat. Wala sa bye-bye istong. Asan ako sa bye-bye istong kasi natulog pa na gawin ron. Okay, standby, standby. Sa dipatang panensya na, naminaw na kitag mga awit. Ito na lang i-play ning request ni Bay Kukoy. Bay Kukoy Guardario. Dalagang gulang. Kaya ko na ipainungod sa mga dalaga nga medyo kuno idad-idaran na. Di ba'y kukoy pa, mga dalaga? Pagminyo na. Mintras, bata-bata pa. Okay, sayang ko no, og mag... Sayang ko no, og mag-uga-uga na. Hap-hap not.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Embs Flower Shop.
2: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
4: Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336.
8: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: experience ni Colo, gamit ko sa NAN, Haplas, ng kape, o nakagamit ko sa UAID na NAN Stockholm. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo, o murag, kanon na yung sakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gininte na ako ang NAN. Daghan tayong salamat sa NAN na mao ay nakapakutuwa sa mga ibang bakit.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
3: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
4: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita ang mga kausaban na nga do kaniya?
4: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-school. Kay makabright di na, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
3: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa itong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kangidad. Og namoy otang. Bye, Ray. Agbopalit. Bye, Ray. Anak, rin kasimple ang atong kinabuyog na tayo kwarta mo palit o goy kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isiabot sa ali. Alingagngag. Sa lingagngag ni si Godan, kasi manang ustay, magkatawa, gidayon. Kalaparag ba-ba, God. Ato lang gini siyang sabto. You need to understand, manang ustay. Every morning, because manang ustay is having a wide mouth. Asa medyo laparon diag ba-ba, inahinirag katawa. Kaya maka, sa man maka, makamata ang silingan. Or makamata ang tapad. Okay, ito last 31 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong mga lulog-lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay Buntagda. Hinahini nagkamang paingon sa kusina. Okay, tak ang natong madagkong kaliro, dagkong sampot, lagom-lagom. Basta sampot na sigutan, lago man yun. Kamot ang sampot sa kaldero. Kay, butangan, panan dyan, gidauban o kalayo. Ah, loto yun. Kapatay, tubig, initaron makainom o kape si Dodong o si Inday. Kanan yung sampot, sulayag daob. Kaya ang kaldero, kay mo itumra. Ang yung sampot, sa tawag daoban, matay loto yun, las talagay. Ditsog lalagay anong lagay ang tawag mo ng itlog loto ang itlog. Okay, ito oras 32 minutos sa magkalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Pagkadali araman sa oras, dali raking adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Agosto na gid masikat, wa na gilaing bulan nga musunod. Bulan na gid sa September. Nagingon nga ang Pasko nagkadool na. Di nagyod kapugan. Abot na ang Christmas. Nagingon nga Christmas in our heart. Pasko sa atong mga kasing-kasing. So you need to celebrate every Christmas. You need to share your blessings to all rich. Lagot ka, isusumbong kita, isusumbong kita, may kasama kang iba. Bantay yung nuka, isumbong kuno kaniya, kay kauban nga lain nga, saman laing nilalang. Okay, rita sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati kay ato nang ihatag, ora-orada. Sa gipanak sa bulan, sa Marso 21 ng tuon Abril 19, magmalampuson ang imong gihimo, swerteng numero o color, 618 og brown. Abril 20 ang tuon Mayo 20, Taurus, adunay tao nga mutabang kanimo, swerteng numero color, 492 og orange. Mayo 21 ang tuon nyo 21, Gemini, makamugna og nindot nga plano. Swerte numero color 753 augment green. Onyo 22 ang tuon nyo 22, Cancer, makahatag ka og kalinaw sa uban. Swerte numero color 284 og lavender. Julio 23 ang tuon Agosto 22, Leo, abot ang makapakurat nga oportunidad. Swerte numero color 931 og gold. Agosto 23 sangto September 23, Virgo, dili magpatuyang sa imong gusto. Swerte numero color 572 og silver. Magkadtong atong katunga sa atong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang niyo niyang taod-taod.

0: Gandang mga kapalaran, gitod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kahi. Arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay, bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic. Mas tasog santuin pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan na palit si masuking butika dool sa inyong lugar. Kahit ikaw na sa ganahan nga magwapa, maputi, mamis ang panit, gamit ang ayaw sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended, ayaw sabon, beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients. Na maoy mo paputi, o mo pahamis, imong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop. Mapalit yung masuking butika doon sa inyong lugar. Okay, taras. Alas 5.36 na yun sa kabuntagan. Pagkadali rin yun sa oras. Dali rin adlaw, dali rin bulan, dali rin tuig. Dali rin yun mag-birthday kada tuig. In short, dali rin yun matigulang dinis sa kalibutan. Ay mo kabalakag matigulang mo kayo o maginusara. Kitang tanan, nagkagulang. Pabortong naulahig himugso kay Ordegingon nga. Maulahig ito silang katigulang. Sabi ito sa mga bata nga gaidad pag mga usa katuig. Naulahig ito sila kita. Awa dyan. Alkan sigit taan eh. Una tang mukooy. Sila nagkapag-od pa ilang bukog.
1: Nag-antos kinamusod-an, nag-tinihik aron ka mapadalhan.
0: Ang katinihik lagi. Ano yung giyon? Tinihik pa more. Og sa Tagalog pa ni, kuripot. Oh, hindi. Pagka kuripot. Bisaya, magiha po din kuripot og tihik. Marag mariha naman na siya. Og sa English pa na, gitawag og stinginess. Stinginess, pagkakuripot. Anong selfishness ba? Selfishness, muna yung yun pagkahakog. Hakog ba? Murag ka ng hangol. Kao ba sa hangol? Unsa may kilayan ng pagkakuripot o pagkahangol. Kanang kuripot, muna yung itawag o kanang murag budget na siya ba? Hindi pagawa siya kwarta pero limitado raw. Hindi pa sa agad. Una yung murag kanyit siya kanang kuripot yun. Pero kanang hangol, bisag daghan pang extra. Bisag daghan pang extra nga sudan dia or unsa pa na dia. Di gud mangata kay hangol ba ya? mo dera di ay kalay asa kurepot og hangol. mo da gwa na da ga. Stinginess og selfishness. Okay, taras, 39 minuto sa manong kalabay ang alas 5 sa kabuntagan. Pranong liboy no, may buntag dong liboy no. May ang buntag bay, o sa talagang nga pirong buntaga, mayong Lunes, sa unang bulan sa Agosto. May ako ng Lunes sa bulan sa Agosto. May ang Lunes po diya nung liboy. Diya sa barangay magtuhaw tayasad. Kumusta tong Lunes diya nung liboy? How's your Monday? Inuwi pa maayaw ko ng Lunes sa tanan. Unang Lunes, first Monday of month of August. sa mga birthday pa ko na adlaw, happy happy birthday. Magikan inong diboy hinoo. Siyempre, kadadlaw, namo kayo mag-birthday. Imposible kayo kadadlaw, wala yung mag-birthday sa talang tao din sa Pilipinas. Marag, hindi ka na may tabo. Pila ka million yung tao sa Pilipinas. Tanang adlaw, kada adlaw, naagay mag-birthday. Wala sa tanang ka-birthday ng adlaw, ha? Happy, happy birthday! Happy birthday! More birthdays to come and always good life. Okay, stand by. Minaw na kita ang pangkabuhayan. Syuke.
2: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mahumuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaka buti ka.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang ko ana D3 Bayo o kanang unsa ta isa oi DX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kan yahang sakit yahan murag imo minaw ba og makatumar bitaw sa Tani ma'am, kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state at tumarani?
5: So wala pa na siya nainom anak? Sa diyang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalagana yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na.
3: Number 1, Junie Angkuan,
4: may PC. D3 Bio o
3: kanang
4: TX 500.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapansa sa lawas ng tao.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Mga pena tama.
9: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga penata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus, 650 mg.
10: Pero ay baroro, sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
2: Merna bro mo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: gyud. Sugod oo.
1: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay, sa una day na
2: ikaw. 180, 200.
1: Mo na yung blood pressure ni mo.
2: Bisaga, inong pa kumpara sa high blood.
1: Karon wala na kayo laigin.
2: Wala, Jun.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig.
2: Wala pa ito. Ikay, jutay raman ang among koan.
1: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan na yun?
2: Matoo.
1: Barangay,
2: oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yun?
2: Di mo gamit sila, ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.

0: by Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo higala sa kagidad. Dinilang sa yung paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun ta. Atong oras, 52 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog-lulan na nagtatay dodong oginday.
2: Bangon!
1: Mamangon na ta kay buntagda. Oras-oras na yun para mang mata. Oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga bata. Balag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa kabuntagon. Naragida. You need to open your eyes to see a beautiful light in this morning. Nindot ang atong buntagron kay medyo good weather. Nindot kay itong panahon masikat, walay uwan. So, manginaot ang padayo ni abot maghapon nga walay ulan. Kay medyo kaning ulan magdumdum manoon kadamudto. Muinit mabuntag pagkamudto, matay mo ulan magkalit. Baha pag yun. Nagyon nga anak ginasya pagbuot man sa kinaiyahan so, wala tay mahimo ang atong alanga undos balay tikoko ang ginhawa abot sa bongbong. Okay na buhi kuno, okay na buhi nganong puno manisa kasakit. Di magiging malikyan kina itong kinaboy na may kasakit. Dilipuntanan kasakit na apoy kalipay. Dilipuntanan kalipay na apoy kasakit. Unay giyon balance kina siya. Pikas wala na ay sakit. Sa pikas pun side sa tuo. O wala ay sakit. Unay giyon balance kina siya. Okay, sa mga bailey kundag swertres, tanawa tutukin yung ticket kay Basinugo sa most mga mananaog. Sa atong swertres result kagapong adlaw sa last 2 sa hapon, 8-8-1. Og sa last 5 sa hapon. 9-2-9. Sa last 9 kagabi, 3-5-0. 3-5-0. Magdado itong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog ay magkatagam. Taya-taya lang gyapon. Basta na pa'y kwarta nga bakot sa bulsa. Kuota itayag gurot. Kay mudaog kwarta linibo ang isa bot sa ali. Alingag-ngag. Gantong mga swertres, gitad ka na ito sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa mga nangitaw, gerbal nga barato, gipiktibo na, aniyan na sa itong mga suking butika. Ang nabantog, ugmas, kipabarato nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule, dili kamahayan, apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man, wala, pinigid kang makatumar. Ayaw hulata nga ang imong lawas, bubigay. Pinalip di ka na rin pag Dragon Fruit Plus. Suspon ko pag Dragon Fruit Plus. Herbal capsule pa yung masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasiso Jomas Corbett sa mga idaranda alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukong tuhod, malutan o gang pagbato o gatritis, reyuma, guban pa. Tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Musa mga nanay, tatay, pagtumar ka na sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkacid Alkaline Vitamin C mupatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkacid protektado ka na sa pabalit. Amis pagid ka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang katilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ani anda, gipaila-ila ang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas o kolesterol, dili katulog, tilawid di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal kini Dragon Pot Herbal Coffee, lamian. Mapalit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee available usab sa atong masuking butika duol sa inyong lugar. Mayang buntag dire ni Ma'am Mel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oh, bangon na ta kay buntag da. Oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga pag-abata. Ngayon masikat, balag na kutag mata, importante lang yun makabuka. Makabuka kada buntag. Dako na kay nang gasa. So kinanglan atong ibuka ang atong mga mata. Rita sa atong kapalaran, padayo na atong kapalaran kay itong oras gadagan. Sama sa atong kinabuhan.

Sa gipanak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, malamdagan ka sa imong madunggan. Swerte numero color 864 og bay. October 24 hangtod November 22, Scorpio, maayo nga adlaw alang sa paghuman sa mga buluhaton. Swerte numero color 157 og dark gray. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, ang imong positibong nahuna, mahimong inspirasyon sa uban. Swerte numero color 396 og orange. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, igo ra kang mukatawa sa imong madunggan. Swerte numero color 248 og maroon. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, panahona sa paghatag og importansya sa imong kaugalingon. Swerte numero color 715 og yellow. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, makasugat ka og hagit sa kinabuhi. Swerte numero color 683 og white. Og gantong atong kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na an nakabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Atong i-play ng request ni Madam Lydia Patindia. Na-request man siya. Mayre, good morning. Paki-play sa may samtang may kinabuhi pa. May buntag di mo na Lydia Patindia. Diya sa may Pansil Ayungon. Diya sa Pansil Ayungon. Okay, gantong mga kapalan, gantong gratos sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, ato na kini vitamin C o mutambal usap kini sa mga dagkalinlain ng masakit sa masailanat, high blood, diabetes, ato na'y bukol-bukol, lubag-ubag, o gupan pang masakit nga giambis yung kalawasan. Ayoko na sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule, Des Balboal, Malboal Pharmacy, SJN Pharmacy, Des Badyan Boutique, Santo Niño, Aligre, Chanchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Wicor Pharmacy, MP Drugstore, Eb Pharmacy, Filmo Pharmacy. O diha sa Lagit, Red Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Boutique Camarga. Yes, Dumanog Pharmacy, Sipura, Pijak, Alcantara, Boutique Camarga, Mantalongon, Boutique Camarga, Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Pijak, Resher Pharmacy, Desa Barili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Magida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Gingel Pharmacy. Oh, good news, masikat sa user sa Amigos Coffee. Mga doon na kanyang pabuhagay na po si Idol Angel Blesiason sa pinakadaggan. Pinakadaggan o Amigos Amigos Coffee empty box. Adon na ko na i-premium or adon na ko na i-reward. Sa pinakadaggan o empty box Amigos Coffee, makadawat o 10 mil kapisos. Sa ikadawa 5 mil kapisos. Sa ikatulo 3 mil. Sa ikapat 2 mil. O sa ikadawang promo, panaganaig empty blister sa Amigos Capsule. Sa pinakadaggan, makadawat og 50 kilos nga bugas. Ikadua, 25 kilos. Ikatulo, 10 kilos. Una ang pabuhagay masikat gikan sa Amigos Coffee. Ang tagiyag tagdumala, Angel Blaze. Or si Idol Angel Blaze, yes, so. Or for details, sa mga pangutana diya, message lang mo or text mo aning or tawag mo aning numero 09-75-503-3857. 09-75-503-3857. Puntakan niyo ang numero na may pangutana kabayan sa Amigos Coffee Promo. Kamoy swerteng palaran nga pinakadaggan og empty box sa Amigos Coffee. Kataging tingyod ang 10 mil kapisos.
Negyo, nakapangapina ka. Baka kwarta pa ka. Baka haya-haya. Orang padayon, naging mo palit o gamigos coffee. Amigos coffee o gamigos capsule. Ayaw gilabay ng mga ubak sa amigos capsule. Ayaw gilabay ng bak sa amigos coffee. Diguma na. Tulad sa 20 katin yung ginamit, sa araw di mo makadagog gismel. Lipahiya. Samtang ako ay kinabuhi pa. Enlex, arita sa atong balitang sports masikat, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa poson. O Enlex, huwag yapoy pildi, 5-0 na. O sila, si Dequan John Sogsconi. Winston, may kuha o atensyon sa diyang giinat sa Enlex Trad Warriors, ang way pildi nilang sinugdanan o ba ng Sinto de Sinibis, Sinto City, nga pagpakaging sa Misukarap, nga Converge, Fiber Sixers. Sa PBA Season 50 Governor's Cup ni Adtong Sabado sa gabi Agosto 1 dito sa SA Mall of Asia Arena sa Dakbayan sa Pasay. Si Jones mibobog 28 puntos sa pilang dosis sa katapusan. Ang 14 puntos sa Nerd Warriors nga nagatod kanila sa labing unang o labing hanindot nga 5-0 nga record sa liga ning panapos nga season sa Comprensia. Wala magpabitin si Winston, mitagak og 17 puntos yang 24 puntos, mibirada siya og 10 puntos sa katapusang quarter nga nakapainit sa Enlex human sa 88 nga panagtabla. Dako sa bugnambag si Robert Bolek uban ang 19 puntos, yam ka rebound sa pulo ka assist ingon man si Anthony Semirad. Nga mipopog dosi sa iyang 15 puntos sa unang quarter, tanan mga 3-pointers. Gandong itong walitang sports karong buntaga. Gandong walitang sports gitod nga ito sa Shiva Isinchal. Sakit ang kalawasan, tumaran ni Dugtambal. Sulayang natural nga pamagi pag gumasay gamit ang Shiva Isinchal oil. Ang Shiva Isinchal oil hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malonggay leaf extract ang mga masagol. Adunay anti-pungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa BC. Ya plus ng kinis apektado nga parte si mong lawas, subanan o gmasay. Shiva Essential Oil, apalit siyang masuking botika do all sa inyong lugar. Tine sa lungsod sa Tayasa, available itong Shiva Essential Oil diya sa X Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa Malabuyok, Cebu, available ang itong Shiva Essential Oil. Diya sa Beach Sari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tayasa, available sa itong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay. Lester Boyak, Slabiog, Karindan.

0: Oh, tumana gina inyong masada kung sa inyong masaad. Kanang sa Pinas manag uyab pa, daghan kayong masaad. Inyo dyan ang tumano, nanto inig kami nyo. Basig inig kami nyo na maglagubo. Manglupad ang mga plato. Manglupad ang mga kaldero. Hasta termos, mulupad sa bintana. Wala matuman ang mga saad. Unay giyon, saad is failure. Okay, to na, Selasay City na gid sa Kabuntagon. Napupos na gina itong tulaman pakurat sa Kabuntagon. Sa tanan-tanan na itong makigalaan doon nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag, kanatong tatay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak kay buntag da.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Dias Barangay Santa Cruz, mayong buntag, rin ba dam Lisil Sorinio Ayong dia? Or Ayong Sorinio? Ilang Buslio dia, Buslio. Kapan siya asawa si Madam Manilin. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Konsyal dia, Konsyal Lokdoy. Anong Lokdoy Grapa? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kapan siyang kapikas sa kinibos ng Merlita Grapa? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Basta ng mga Grapa, pamilya das Barangay Santa Cruz. Sa mga Umali, pamilya din at Napita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tak kay buntag na. Og dias tiyasan Orgel Biseng Manok, may buntag lang Joy Sorinio dia, Jojo Sorinio, Jessica Sorinio, Fighting Katipay, og ni Boss Chano Nogina Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. Og dias barangay poblasyon tiyasan, may buntag usap ni Boss Jirjo Stabdos dia, kauban siyang asawas, Madam Mirian, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dias sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Madam Chris Miramiris. Our piso manager, Madam Chris Miramiris. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at tak kay buntag na. Ligyan mo, bangon para mukaon! Mabangon para maligo! Mabangon para mo trabaho! Napoy uban, mabangon kay mag-outing! Ah, kanindota! Outing pa more! kita mag-outing, pwede kayo taani. Mag-outing taani. Inyong hapon, mag-outing ta. Mag-outing ta sa bakanti ng yuta. Agnes Barangay Gumintok, Lord and Clear kay ang Star Radio din na napita, ilabilalas panimalay ni Madam Jocelyn. Madam Jocelyn Perte Calyao, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Agnes Barangay Tampokon na yungod. Mayang buntag usap ni Madam Josephine dia. Madam Josephine Garces Aguirre, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang tagiyog tagdumala sa endless life.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na mo kay buntag na. Medyo init na ang panahon. Ipakita na si Haring Adlaw. Pason lamang po ng mulahotay ni si Haring Adlaw.
2: Butangi.
0: Butangi mong kundok. Ipakita ni si Haring Adlaw abot o gapon para mauga-uga ang yuta ba? Kay medyo atong daan ba'y pagkalapuka ka ba'y? Murag katamnan o humay. Humay na lang mauga-uga to. Mayo na itong pagkaagi. Sunod tuig. Ako ito ipasiminto. Ipasiminto na ako ito sa akong damgo. Og dinis barangay kabulutan. Mayong buntag morning Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaoban siya kapikas sa kinabos by Gardner Rano. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Inubanan siya mga barangay kagawad or barangay konsyal. Asa lang konsyal si Muyo Sores. Asa lang mga konsyales. Lang konsyal Nolbina Bilog. Konsyal Maldi Rodriguez. Vic Marmora. Elben Di Bagyo. Or Elben Bagyo. Og ni Baymaing Patok. Og ni konsyal Rosly Labier. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias ato sinuhan si Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Kathleen Idama, Wilsa Ganaganag, og Mik-Mik Buking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bay Manuel Bulahan. Og ni Bay Manuel pa, Bayre. Kaya kong bulsa. Matay, di naman kasudlan. Pagka di buinasa mo ginako. Ah, di buinas mo kabay. Di ko kaplag ug yuta bay di man maslos kumbol

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Okay, ada kita ke oras. So, ada begitu limtan. Tengok mga guapahon.
2: Guapaka. In your dreams.
1: Oy, guapa daerah kasih mong guapdam go. Sa personal di ay. Sa personal, madala raman. Ikasuroy raman og plaza. Pero dili, kasuroy sa mall. Plaza Ragyon. Okay, sangalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanilatog, sa itong kabanan sa buhat, Tandos 28, Bayron Ibay, Librado, nga Mandos og Madlaw. Mandos po na og magabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
1: Lamia, oy, kuno, ihandos pa. Ako sa itong kabanan nga reporter, Andos 38, Sir Buyak, Stabiog, Cardinal. Ako nalang mingon, atong alagaran ng labaong makagagawam sa mas pag-alagad kaniya dindi kadat. Og madapod po, magdungog-dungog lang gyapon tagbalik, same tag sa tag sa ka mga radio, same time, same station only. Right to your favorite radio station, Star Radio, basta na ka-star, sikat na sikat, gita, bye-bye, and God bless everyone.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music, wherever you are, this is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio.
7: Ora sa Star Radio, las 6:14.
8: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
9: Ako din si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong kusun baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare. Og sa nang spada.
10: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og CerviCare, dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
11: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihor. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na kumaga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare dako jug gikatabang sa akong kinabuhi.
8: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
12: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Ubaog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
13: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag mo ilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo.

0: gagod gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
1: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa Baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kung nga di. Patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga. Nakarecover ato katong panahon na galoy sa dilo hangtod karon balik na pubog drive.
2: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
3: Ako dai si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa mga panuhot na kitang kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Laba mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
4: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
5: Ako di ay si Janice Suyanto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta ano manguha lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
2: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio. Lasais. Pointe.
10: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
11: Love you sa maayong panglawas.
12: Love you sa maayong panglawas.
11: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
12: Paminaw sa mga health tips

sa. Oy, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta to mga kaigsoon? Ano niya? Mga kastasan, kumusta, kumunta na?

kasi ng kalawasan, nga usar may tong lawas. Kamo tanan ba, kamo tanan. Manadiha nga tong lawas, mga higala. Kinang mayang panglawas, maurang kinibugtong puhunan na itong mga higala. Dahil kung ang atong lawas mo bug down na mga higala, bug down sa lang ang pamilya. Manay kinaingon na, magutman nyo na.

mga amahan nga mao'y haligi sa panimalay, mga higala. Manang atog yung paliguno na itong lawas, mga higala, kinahanglan nga always gahi. Always gahi, yun ang ato ang mga kaunuran niya, mga higala, aron nga kusgantang manarbaho. Ito pong mga nanay diha, mga mama diha.

kaguluhan, mga igala. Hoy, nako! Limang balak, mga igala. Giatod ka na to sa Astasan.

Pinipis mo lang ang iyang ang ilang gitinguha. Ayaw padala sa ilang mga bulada ng mga masaligon. Ako'y tuuha kaysa tinuod ng itensyon. Ako kanimo ang nagsugilon.

pa man di ay ko kanimo nakahangya. Ama o di ay. Oy, inom na kastasan, aron ka makahangya, oy. Kaya ngastasan, mga higala, makatabang ni mga himukang kursunada.

Batasan nun ginato mga higala ng atong ampingan ng atong mayong panglawas. Ini ato ang paghatag ng inyong kasayuran mga higala, informative lang ni. Pero mas maayo mga higala nga ato yung ipalantaw, ipa-check up ginato mga higala sa mga eksperto sa panglawas, mga batid sa panglawas. O niya ato yung batasan.

Monati, no, ya. Oh, wala na, mga igala. Oh, kita mga nanarbaho, mga igala, na? Kita magpadalas kainin sa panahon. Kita magpasapot-sapot, mga igala. Kaya kumusapot ang mga igala. Atong dugo, musaka. Pero tong sweldo, dili musaka, mga igala, na?

dito magpadalas ka inis panahon mga igalang eh. Basig ang panahon ra mo init, init ang panahon pero bugnaw ang relasyon. Wala diya mga igalang. Wala nga. Atong abaga na to ang panglawas mga igalang. Mahimo.

pag imong ototo ng astasan. Imo gining imnon. Mas mayo usang ato sa duha ka kapsula matag adlaw. Ya mas labing mayo.

0: na nga, basta po sa probinsyali ko, no? Sir, mahal kayo yung pabsulimin, sir. Mahal lagi, okay, pero huwag malungnik, huwag babir, barato. Tinatagpainom-dong, eh.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
1: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka! Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini-grocers nearby you.

hisgutan niron mga higala, kining usa sa mga sangkap sa astasan mga higala, kining astasan thin. Ang astasan thin mga higala, ang anak kini sa LJ, ilabi na sa seafood mga higala.

Ang pakutana mga igala, naman ko'y mangutana nga sir, unsa man ko din ang, unsa man ang antioxidant kayo sir? Kailang antioxidants mga igala, mauna'y mga substance nga makapugong o mupahinay aron dili daling madaot ang mga selula gikan sa mga free radicals.

mga environmental factors, mga egal, ha? Nagikan sa tobacco smoke, pollution, o graduation. Then makatabang, mga higala, makatabang kini sa mga nagkalain-lain nga sakit sama sa cancer, heart disease, o mga neurodegenerative disease.

system. Ilabi na mga higala ang nerve cells. Naibaluwa mo kung sa mga kumun ng mga neurodegenerative disorders mga higala? Sama niining Alzheimer's disease, Parkinson's disease,

labi ng tobacco smoke, pollution o graduation, mga higala. Unya kung dili na nimo mapakgang, mga higala, makadevelop na o mga balatian sama sa cancer, heart disease o neurodegenerate.

og lahi nga heart disease, mga higala. Mo kunay problema na to, mga higala, no? Unang kung magkasakit ng mga higala o katong giingon na kung neurodegeneration.

Inairitang ka-ingunani mga higala. Una, kinigyong memory loss. Muna problema mga higala, ang problema di ka ng memory loss o malimta ni mo ang alan sa imo ang asawa. Malimta ni mo ang alan sa imong bana mga higala, kinagka-memory loss na ka. Uy, tumari na ninyong astasan, uy. Aron nga hait sige ang inyong panumduman. Nailabi na ba ko rin mga palautang mga higala kaya magka-memory loss po. Makalimot na karoon sa mo ito'y balayra. Manang ka mong magpautang niya, oy, padahal idaanan nyo na og astasan ng mga nangutang aron ikaw magka-memory loss. Oh, impaired motor function. Sa maling impaired motor function, mapiktuhan lang ito ang mga pag-utok ang mga cognitive decline.

Hubad. Naging una-ana mga igala, no? O, kining antay kang ang stasan mga igala, alilang anti-oxidant. O, sagunin itong nga. Alilang anti-oxidant, anti-inflammatory sa niya. Kining inflammation mga igala.

sa manay binipisyo aning makuha na ito mahigala aning usa sa mga sanggap sa Astasan kining Astasan Thin. Una mahigala is power.

paa. Hayag kayo. Para gamitin ninyo og astasan mga igala kay. Kung kaning uban magbasa magtapot lamang litra pero makitag guapa, oy, guapa. Amo na diha no ato mga kaigsoonan mga senior citizen. Ay kining sipyata kay kinatong mat-

nga gitawag na to gastasan. Skin health. O na uban mga higala nga. Matingala ka nga, ngano manis yang ga manang manin ako, ga ante manin ga kuya na ako nga, mas mangol pa manin idan na ako. Kaya di ay tanahon ka mga higala, nagulang na ka mga higala kay nakuha na yung mong skin.

tumari ninyo o gastasan. Ikalima, mga igala, kining heart health. Oo, makaayos sa di mga igala sa tuwang kasing-kasing. Nung dumi ninyo mga igala, ang kineto ang heart mga igala. This is the only organ sa tuwang lawas mga igala nga. Why palong-palong? Mauni makina mga igala nga walay palong-palong mga igala. Kaya mupalong ni, muna igringong goodbye utang. Munang, kineto heart ato, ginisang ayuhon yun din taon mga igala kay. Once nga magkasama.

Kaya lang, mag-exercise, mayroon sa ikadunga. Primero, ikadunga, alam mo, yung mag-exercise. Uy, pagkaugma, mga higala, kay Kapoy naman. Kunang ka ng uban diya, magsumbarag mga tulok adlaw, pahuhay pong tulok atoing. Balik, nagyapo ka dako, nang ito ang mga lawas diya, mga higala. Kunang ang as na santin, mga higala, makapa-improve ni sa itong exercise performance, dili kay mayrata sa una, ikaduha, ikatulo, pag ikaupat, eh, Kapoy! Kapoy, na-exercise! Walking o pila kabuntag, o usa kabuntag, o duha kabuntag, pahuhay pong duha katuing.

Kuan mga higala. Magsigit ang kasuko mga higala kay kini po atong mga kauban mga higala, galis nga lang mga ilo. Maglago ta kanunay maglanta. Unang ayaw pasuko-suko kay musaka sa ini mong dugo mga higala. Musaka imong dugo nya imong sweldo di musaka na butangan. Nang direk yuta magpadalas mga oh, mga tumara na to nagastasan aron nga. Unay gina ingon sa astasan ikaw mahuwasan. Ano mga higala?

ng mga butika diya, pangutana namoy Asta Sanday. Okay, tagaan yung mga igala. O niya, sa pangutana nga, usaw ni pagtumar ni Asta Sanser. Busa nga to sa duha ka kapsula, matag-adlaw mga igala, mas maayo mo inom ka ni, sa dilipa ka mukaon. Aron nga nindot gyud ang epekto mga higala sa produkto to nga food supplement nga Asta San. Wala man kitay oras mga higala, napupos naman yatong oras mga higala. Ala, manamilit na lang ko ninyo kay oras na mga higala. Kinigihapon ang inyong amigo ang nagdala sa programa nga Labyog-Labyog sa mayong panglawas. Uyaks Labyog. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Cambio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Dragon Fruit Plus!
9: Enrique Torra. 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes, akong lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. ang kanang babaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas malag ma dili mo kapuyon kana lang
8: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
14: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
15: Tagayungon.
14: Sa dumanggit na kinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
15: Okay.
14: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
15: Katilaw.
14: Sila ka ng capsule o
13: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. So, dili lang Nance Coffee, apil pa ang Seve Care, Nance Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Seve Care o Nance Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
17: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So, what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
18: Abang paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
19: Ako si Larry Maria Capagaypod ang Kagaya de Oro. Nakasulay po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang nila ko. Sa una nga, wala pa ko testing sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang paridap ko. Pero pagsulay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog yun.
18: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
21: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
22: Hard Max Extreme.
11: Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
15: Hard Mama.
11: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
15: Mag Hard Mama. Extreme na.
11: DJX 500.
22: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
26: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Banyo sa ayos lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa D3 Bio o DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
27: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
28: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
29: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
30: Feel the music, Star Radio.
29: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
31: O siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
32: Ako din si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasama sa CerviCare. O sa Nance Paddock.
33: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapascapes.
32: sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo, kung sakit akong puson, magto nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
0: Ako din si Kylene Bantilan, taga Pulang Yuta, siya si Kihoy. Nisulay ko pag tumaras sa Cervicare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira, wala sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kong job, gikatabang sa akong kinabuhi.
31: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
1: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Baog Talaran, nagtuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
2: Ako po si Elisa O. Kasurog, taga Purok, Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag mo ilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
3: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, dili sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa Baga o sa tinin akong kalawasan nga way gana mong kahon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takanigo na kung nga di. Patyan sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basing makarikuger ka nga para ganahan ka mong kahon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pubog drive.
31: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
4: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa itong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
5: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta anong manguhid lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang sa plasan. Salamat kayo.
31: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Uy, do! Karoon sa mga naabot do! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
7: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamri, ani Ron!
6: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
7: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
6: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikadu ha, dili balik ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katawahan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pa kahuman, manimba mi tibok pamilya.
7: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
6: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
29: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nasol, Pilipino ka. Bili, Pilipino ra. A message of concern from the station.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
6: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
7: Handos balita.
6: Handos balita.
7: Uhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya.
6: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: Balita. Mag handos bisan kabus kaman apan kun mayu ang imong binuhatan sigat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Kineng maong talamanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karun og unya.
1: Handos balita.
0: Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karung adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Malampusong gitapos sa LGU Tayasan ang Nutrition Month 2026 bisan sa kusog nga ulan.
1: Headlines.
0: At ang among panaghinabi sa mahaning lungsod sa Tayasan nga si Mayor Bemberto kabahin sa gibahigayong culmination program sa Nutrition Month 2026 sa LGU Tayasan.
1: Headlines.
0: DepEd Tayasan Municipal Met 2026 official nga gipahigayon o gisugdan niya tuwang Bernice hapon.
1: Headlines.
0: Sa psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan sa umabot nga Agosto
1: 28.
0: Jumper Caravan Tayasan 2026 ipahigayon karong umabot Agosto 14 nga maghatag og higayon sa lokal o versus nga mga trabaho.
1: Headlines.
0: Lebreng Espesyalistang Medical Consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 6.
1: Headlines.
0: Ika-19 nga Provincial Director's Cup opisyal ng Giablihan sa Negros Oriental.
1: Headlines.
0: Congressman MMAY Lim Kai Chong kon Congressman MM Lim Kai Chong AY nagpahibalo sa pag-able sa CHED og BEPAR Scholarship Programs.
1: Headlines.
0: Sa Sambuang Gita, dump truck na tumba, duha ka mga sakay nang angul.
1: Headlines.
0: Sa Dawin, sakyanan ni bangga sa motorsiklo, back rider patay samtang rider critical.

0: Sa Damagatan City, ilegal nga pistola o drug para paraphernalia na kumpiskar sa operasyon sa PNP.
1: Andos Balita Headlines.
0: Usa na dagpan, duha na kaeskapo sa baybas operasyon sa kapulisan sa Dumanhog, Cebu.
1: Andos Balita Headlines.
0: Duha ka drug suspects na dagpan, kapin sa 70 ml nga siyabo o kalibre 45 nga pistola na kumpiskar sa Karkar City.
1: Andos Balita Headlines.
0: Sa Bual-Bual, Cebu, 19 anyos na dagpan sa baybas operasyon.
1: Andos Balita Headlines.
0: Utang sa Pilipinas, misakan na sa 19.065 trilyones kapiso sa katapusan sa Hunyo 2026.
1: Andos Balita Headlines.
0: Senador Escudero, gusto nga ipaban ang tanang anunsyo sa pagsugal sa tibuok nasod.
1: Andos Balita Headlines.
0: Para ito nga kuryente, gipalabang ni Senador Jeff Hirsito.
1: Andos Balita Headlines.
0: National Girlfriends Day, gisaulog niya ito nga Agosto 1.
1: Andos Balita Headlines.
0: Trump, gipahunong una ang mga pag-atake sa Iran human, makakita o gambalay sa sabot kalinaw, samtang Russia, gireport nga naghatag o electronic intelligence sa Iran.
1: Andos Balita Headlines.
0: Tres ipatay sa pagkahagsa sa aeroplano sa Peru.
1: Andos Balita Headlines.
0: WHO, nagpasidaan sa pinakagrabing Ebola outbreak sa kasaysayan sa Congo.
1: Andos Balita Headlines.
0: Bakulod maskara, gitangtang sa MPBL tungod sa giingong game fixing.
1: Andos Balita Headlines.
0: Katrina Liagado, milangkat sa titulong Miss Supranacional 2026.
1: Andos Balita Headlines. Andos Balita Headlines.
0: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Nagihandos ka na to sa astasan.
1: Andos Balita. Andos Balita.
2: Nakigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Adlaw karong Lunes, pitsa 3 o ikatulong adlaw ni maong bulan sa Agosto tuig 2026.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayre Sorinio.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Micalio, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
4: Ronnie Librado.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mohandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato nakaroon nga aninaon ang kahimtang sa tuwang panahon gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crispo. Sir Letor, kumusta karon ato ang sitwasyon sa kahimtang sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental ug may buntag diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
5: May butak sir, may butak po sa toang pagpaminaw kining atong latest weather forecast para karong adlawa, August 3, 2026. Aduna kita karoy gina-monitor nga duha ka bagyo. Ang una niini mao si Bagyong Luis nga nasa tropical depression category sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Uli kini nakita sa gilayong 130 kilometers east-southeast sa kasiguran Aurora. Dala niini gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour do sa sentro o paghuros kumabot sa 70 kilometers per hour. Sa forecast track, posibleng mulanfall ang sentro ni Bagyong Luis sa Northern Luzon karong gabi o ugma sa buntag o karong Miyerkules, posible nga mahimo na lang kini nga usa ka low pressure area. O tungod sa Bagyong Luis karong adlawa, ang wind signal number 1 giausa sa central o eastern portion sa Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portion sa Apayao, eastern portion sa Kalinga, eastern portion sa Mountain Province, eastern portion sa Ifugao, northern portion sa Aurora, Polillo Islands o northern portion sa Camarines Norte. Ang ikaduha nga bagyo nga atong kinamonitor o si Typhoon Dolphin na nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Uli kini nakita sa gilayong 2,850 kilometers east-northeast sa extreme northern zone. Sa latest analysis, maba ang syansa nga masulod kini nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility o wala kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsang mapanganuron, nag-usama nag-ungo ng kalangitan, na naichansas sa mga lumalapay nga pagulan o pagpanood o kilat, labi na pag-abot sa hapon or gabi tungod sa localized thunderstorms. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay nga to sa kasarangan na pagkurot sa hangin, na magagikan sa kasadpan nga to sa habagatan kasadpan, din hinay nga to sa kasarangan na pagbalod sa itong kadagatan, nga nasa 0.6 to 1.5 meters ang itasoon. Karong adlaw din sa Negros Oriental, walay nakaos ang gale warning, pero padayon lang gihapon kita mag-amping o bilhin o kumpiyansa, labi na ito nagamit ang ugag may sakin ng pandagat kaya pasigol lang gihapon ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybayunan mutaob karong hapon alauna 19 nga dunay gitas-on nga 1.6 meter samtang muhunas karong gabi alas 8:12 nga dunay gimugon nga 0.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 24 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop kunyang alas 6:30 sa hapon ug masilang ug magsabuntag alas 5:30. Mukin yung latest weather update, ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letor Crispo, may adlaw sa tanan.
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa imuhang weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa maski pakusgan o maski paibiktibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Baghandos ng ita bakamo sa herbal capsule nga barato gapiktibo, ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang maski bantugaron nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dendele kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas sa may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar o kaya hulata ngayong lawas mo bigay panalipdag yun sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis o banpang nga mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap niyong mata. Sal kasi, protektado ka na sa pamanit hamis magid ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibiyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na pagkamo sa lamian humot o herbal bagid ng coffee, ani-anagi pila ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit herbal Gabimex with insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol. O gali makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Aduna ay dosi ka mga herbal regions kini Dragon Froth, herbal Gabimex with insulin. Mapalit sa mga butika, dere sa taya, sanog sa mga pharmacy, sa ino nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture, magama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving, mareparasab sila sa mga sala seats, mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisa pakiawan sa stem, nga window without material. Sa pagkakaroon, aduna sila balik yung kawayan ugo o Chairperson T, booking kita furniture, na imutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o dumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito, AC Enterprises. Nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Adun na sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street, ugang branch 2 na imutang dia sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagteo. Branch 2 chief mechanic, Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Bisan pa sa dili maayong kahimtang sa panahon tungod sa kusog nga walaan, malampuson nga gipahigayon sa local government unit sa Tayasan ang 52nd Nutrition Month 2026 Elimination Program nito nga Hulyo 31 sa Municipal Government Court. Ang programa isugdan alauna sa hapon o gipanguluhan ni Municipal Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III. Mitambog usab ang mga miyembro sa sangguniang bayan ubos sa papangulo ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr., mga department heads o mga empleyado sa nakalalaing opisina sa lokal nga pangagamhanan. Kabahin sa mga selebrasyon ang jingle making contest o Zumba dance competition nga gipasigdahan sa Tayasan Primary Care Facility ubos sa pagdumala ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Suniga sa pakigtambayayong sa lokal Youth Development Office o LIDO nga gipangluhan ni Chanel Inicio. Gis, pasidunggan usab ang mga mananaog sa best gulayan sa Poblasyon Tayasan o sa kakalihukan nga gipasigdahan sa Municipal Agriculture's Office ubos sa Pabangulo ni Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr. sa pagitambayayong sa Liga ng mga Barangay President Arthur Dagley. Resulta sa Jingle Making Contest, ikoronahan isip kampiyon ang Tayasan National Junior High School samtang first runner-up ang Tayasan Institute of the IFI Incorporated o second runner-up ang Tayasan National Science High School. Sa Zumba Dance Competition, nasungkit sa Cluster 2 ang kampyonato. Nakuha sa Cluster 1 ang second runner-up, samtang third runner-up ang Cluster 4. Human sila nga mga pasundayag na napakita sa panaghiusa, disiplina o aktibong pamaagi sa pagkinabuhi. Sumala sa mga tisipag kung mga tigpasiugda ang tibok bulan sa Nutrition Month, nagtumbong sa pagpalig-on sa kahibalo sa publiko, bahin sa kaminungdanon sa usto nga nutrisyon, regular nga ehersisyo o kimsog na pamaagi sa pagkinabuhi. Sa iyang nga pamahayag, ipadayag ni Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III ang iyang pasalamat sa tanan ng mga partisipante, mga eskwelahan, barangay, mga opisyal o mga opisina sa gobyerno nga nakigtambayayong aron mahimong malampuson ang selebrasyon bisan pa sa dili maayong kahimtang sa panahon. Ang makalihukan na pagkita sa ligon nga paningkamot sa LGU Tayasan sa pagdasig sa kahimsog, aktibo og ligon nga komunidad, pinagi sa edukasyon, partisipasyon sa katawhan o mga programa sa panglawas. Atol sa mga kalihukan, atong nahinabi ang amhan sa atong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Bimbo Roberto o ganiya nga mga nahitabo nga interview.
1: Andos Balita
6: Interview.
7: Sa radio Tayasan.
6: At kita karon diri sa Torpedic Coast para magsaulog sa culmination activity sa atong Mission Band 2026 diri sa atong lungsod sa Tiasan. Yeah, dagan man tang mga activities ani. Yeah, usa na ni siya sa activities kani culmination. So karon sing natay mga jingle contest o zumba contest sa atong mga katawhan naton niya, labi na sa atong mga women's club, women's association dito sa atong lungsod sa Tiasan. Kaniya kani ipaigayo ni siya incorporation sa ato ang RHU unit sa Tiasan, pinanguluhan sa ato ang Doktora Suniega na ito ang inisaw dili sa lungsod. Unya o sa iyang mga kaubanan ang representative sa Department of Health dili sa Negros Hospital yung nakakalong dili sa ito ang sa ito ang lungsod para pagpaulo ganing mga combination ng
7: dili at yung mga minsay na lang at sa makatawin sa mga Tiasan para sila nga mapabilin nga help nga ilang paggamas.
6: Mauro na yung akong mga tapo na we will eat right and eat well para po mahimsog sige ang atong katawan. Labi na sa mga kabukiran na to, mga farmers na to, nasayod tang sila. Hindi sila sige, sige sila gakaon sa saktong nutrisyon, saktong mga pagkaon, labi na mga utanon sa bukid. So, hindi na kukutok. Nagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. And stay healthy always. Kaya sana.
1: Andos Malita.
8: Interview.
1: Andos Malita. Andos Malita. Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.35.
1: Andos Malita. Andos Malita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Official nga giablihan ang DepEd Tiasan Municipal Met 2026 nito nga Bernice Julio 31. Pinagyo sa ka-street parade nga gisundan dayon sa pinayang program nga gibigay yon sa Municipal Cabaret Court sa lungsod sa Tiasan. Kitambungan mo nga kalihukan sa mga official sa Department of Education, mga school heads, magtutudlo, mga atleta, mga ginikanan, ikan sa Tiasan District 1 o District 2, diin nagpagasugod sa tinuig nga kompetisyon sa mga estudyante nga atleta. Tuman sa opisyal nga pagbukas sa Municipal Met, gisugdan dayon ang pipila ka mga sports events diin kabahin sa unang adlaw sa kompetisyon. Pagka sunod adlaw, Sabado, ipadayon ang kilanlain nga mga dula diin aktibo nga mipakita sa ilang talento o kahusayan ng mga atleta nga nagrepresentar sa mga eskwelahan sa Tiasan District 1 o District 2. Kikatagda nga tapuson ang mga Municipal Met niyatong Domingo o hapong adlaw Agosto 2, pinagi sa awarding ceremony diin pag pasidunggan ang mga mananaog sa matag sporting event o ang mga eskwelahan nakapakita o talagsaong performance sa tibuok kompetisyon. Ang Municipal Met usa ka importante nga kalihukan sa Department of Education nga nagtumong sa pagpalambo sa talento sa kabatanunan sa natad sa sports, pagpalig-on sa disiplina o sportsmanship o papangandam sa mga atleta alang sa mataas nga level sa kompetisyon.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Gipahibalo sa lokal nga pangagamhanan sa Tiasan nga doon ay psychiatric consultation nga pagayon alang sa mga residente sa lungsod karong umaabot Agosto 28 adlaw Bernice. Among konsultasyon pagado malaon ni Dr. Yap usa ka psychiatrist og ipahigayon diya sa Tiasan Primary Care Facility sugod sa alas 9 sa buntag. Lakip sa mga serbisyo mahimong mapahimuslan sa publiko ang mental health check-up, counseling og psychiatric consultation alang sa mga nagkadalan og giya og tabang bahin sila nga kahimsog sa pangisip. Yawag ang tanang residente labi na kadto nga dunay kalbalaka o nagkinahanglan suporta sila nga mental health nga pahimuslan among libreng konsultasyon. Matud pa sa mga tigpasugdas sa kalihukan, ang pagkatiman sa kahimsog sa pangisip sama ka importante sa pagkatiman sa pisikal nga panglawas. Busa gidasig ang komunidad nga dili magduha-duha sa pagpangayo og professional nga tabang kung gikinahanglan.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: oras sa Pilipinas, alas 7.38.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghando sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Bayong balita alang sa mga nagitag trabaho, naghiusa ang Provincial Employment Services Office sa Negros Oriental, uban ang Department of Labor and Employment o DOLE, o ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan, ubos sa pagpangulo ni Mayor Susano Antonio de Roberto III, o ang Peso Tayasan nga gipangluhan ni Peso Manager Chris Meramiris sa pagdapit sa tanang job seekers sa job fair caravan Tayasan 2026. Pag-imoon kinis sa amabot nga gusto 14, adlang kung nga magsugod sa alas 9 sa buntag angtod sa alas 3 sa hapon dito sa Municipal Gymnasium sa Tayasan. Abli kini alang sa mga nangitag lokal o gabarses nga trabaho. Gilauman ang pag-apel sa nakilalaing employers nga maghatag og higayon sa on-the-spot interviews, immediate hiring opportunities o application assistance. Giyawag mga aplikante nga magdala og daghang kopya sa ilang updated resume, mga sertipiko sa trabaho o training kung anaa, passport o NBA clearance. Apan bisan walay passport, mahimo gyapon nga maka-apply. Kinahanglan usab nga magdala og information sheet alang sa mga ex-abroad applicants, bullpen o mga valid ID. Kung bukas kini alang sa mga bagong graduado katong nga nangandoy og bagong karera o sa mga gustong manarbaho sa gawas sa nasod. Alang sa dugang higayon sa trabaho, ayaw kalimot sa pagtambog sa job fair caravan Tayasan 2026 og ipahibalusab kini sa inyong pamilya o mga higala nga nangitag trabaho.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.40.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Balita.
0: Ayong balita alang sa tanang Tayasanon, mapagayon o glabreng specialist medical consultation ang Tayasan Primary Care Facility karong umaabot Huwebes, Agosto 6, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon diya sa dasampit nga pasilidad. Manguna sa mga libreng serbisyo si Dr. Archiles Ponferrada, usaka ubigay ni nga muhatag og konsultasyon alang sa mga mabdos nga dunay high risk nga pagmabdos, ingon man sa mga kambayanan nga dunay problema sa matres, ovaryo og cervix. Apil usab sa mga kalihukan si Doktora Monina Fe Ponferrada, usaka pediatrician nga muhatag og libreng konsultasyon alang sa mga bata nga nagidad og 19 anyos paubos. Gihawag ang tanang residente sa Tayasan nga pamuslan kini mahigayuna aron nga makapakonsulta sa ilang kaugalingon o ang ilang mga anak ngadto sa mga espesyalista nga walay bayad. Sumala sa RHU ang sayo nga pagkonsulta o pagka-check up mao usa ka labing epektibo nga paagi aron malikayan ang paglala sa mga sakit o mapadayon ang maayo nga panglawas sa matag pamilya.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.41.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mga kahandos, katumawang nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang Tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Choco, Tawa-tawa sa Sabi Krabigaman, Aung Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes, Sagtod, Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa May Alauna Media Takna sa hapon. O paghaman mo, sunod ayon ang Balong The Great.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, yandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Bindu. Nagbaligyan sa mga grocery super panag unang mga kinahalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng mais daw karne. Ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulongata Street o busan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway Corner, Bramo Street Poblacion, Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 10 D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaitan. Detrebio Food Supplement. Mo'y sa natural, ng antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magpahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o paggasaki. DTX Capamex with Ampalaylepsia Seeds and the Sugar Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store o gamian Jules General Merchandise, nagbaligyan sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, rappel, o gaban pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya store o gamian Jules General Merchandise, gaya panag-iya o ginumala nila ni Amefe o Mr. Julius Sumison. Ho Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawa na kanto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aro matabangan mo kaugalingon, gikan sa makapaagoroy nga panuhot, sa iyo na napagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unang-una tungod humot yung haplas, busab bisagsakin sa paman, ang mahimong customer, dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nini, ang siguradong, manuhot-suhot kayod sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa tayasan sa IX Pharmacy, Cure Pharmacy, sa Ayungun sa YNA Pharmacy, Butika Girl, sa Malalod sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
1: Balitang provincial. Handos Balita, Handos Balita.
0: Opisyal ng Giablihan ang ika-19 provincial director's cup nito ng Agosto 1 sa Negros Oriental Firing Range Incorporated sa Barangay Luok, Cebu, Negros Oriental. Ang mga kalihukan, kitambungan ni Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbaria o ba ni Jovelin Escalago isip papakita sa suporta sa provincial government ngadto sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo. Ang kompetisyon, gipanguluhan sa Norpo ubos sa liderato ni Police Colonel Timar G. Alam, Provincial Director. Mitabong sab si Dumaguete City kon Dumaguete City Mayor Manuel Chiqueteng T. Sagarbaria sa Negros Oriental Shooters Association o NUSA President Nel Brent Hang, Police Colonel Mark Anthony M. Andrade, Provincial Director sa Siquijor, Police Provincial Office uban sa mga representante gikan sa nagkalain law enforcement agencies, partner organizations o mga stakeholders. Sa iyang mensahe, gipasugdan ni Gobernador Chaco Sagarbaria ang padayon ng suporta sa provincial government alang sa kalakinan o kababayanan sa Philippine National Police pinagi sa mga programa na nagpalig-on sila nga operational readiness o kapasidad. Lakip sa mga suporta ang paghatag o mga uniforme, mga bala o banpang operational equipment aron mas mapalig-on ang ilang katakus sa pagpatuman sa balaod o pagpanalipod sa kalinaw o kaluwasan sa katawhan sa Negros Oriental. Ipasabot usab nga ang Provincial Director's Cup dili lamang usa ka kompetisyon sa pagpamusel, kundi dili usab ka higayon aron mapalambo ang marksmanship, responsable nga pagdumala sa armas, sportsmanship o mas mapalig-on ang panaghiusa o kooperasyon sa nakilanlaing ahinsya sa gobyerno. Matud pa sa mga organisador, ang mga kalihukan nagpakita sa lig-on nga panag-uban tali sa provincial government, Philippine National Police o sila nga mga kaabag sa pagkalambo sa profesionalismo, disiplina o kahusayan sa pagservisyo publiko alang sa mas luwas o mas lig-on nga Negros Oriental.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Base sa pahibalong gipatik ni Congressman Emmanuel M.M. Lemkechong Iway, pinagi sa official nga Facebook page, abli na ang aplikasyon alang sa duha ka scholarship programs nga nagtumong sa paghatag og dugang oportunidad sa mga kabataan-unan nga makapadayon sa ilang pag-eskwela. Nagkip nini ang Commission on Higher Education kung CHED Scholarship Program for Coconut Farmers and Their Families kung ko isko para sa academic year 2026-2027. Ang programa bukas alang sa mga kwalipikadong incoming freshmen o kasamtang mga estudyante sa kolehiyo nga nakatuman sa mga kwalifikasyon nga gikatakda sa CHED. Ang aplikasyon alang sa ko isko mudagan gikan sa Hulyo 8 hangtod sa Agosto 31. Yawag ang tanan nga kwalipikadong aplikante nga musimiti silang aplikasyon sulod sa gikatakdang panahon aron makabenepisyo sa educational assistance nga makatabang silang pagpadayon sa kolehiyo. Gibahimang noon usab sa CHED publiko nga magbantay batok sa mga peke nga scholarship offers o balimbungon nga mga link. Idasig ang tanan nga mga opisyal lamang nga website o social media pages sa CHED mangayo o kasayuran. Samtang, gibahimang usab ang pag-apply sa aplikasyon alang sa VFAR officers PCRS Scholarship Program para sa academic year 2027 to 2031. Ang maong scholarship gituyo alang sa mga estudyante nga gusto nga mapadayon sa kursong Bachelor of Science in PCRS din arunay nakilalain nga scholarship grants o educational assistance nga mahimong nga maangkon sa mga kwalipikadong aplikante. Sumala sa pahibalo, ang Municipal Agriculture Office o MAO sa matag lungsod maoy mudawat o busosi sa mga aplikasyon. Busigawag ang tanan nga interesadong aplikante nga mangandam silang dokumento sa ugmuduol silang mga MAO aron mahibal-an ang screening schedule uban pa nga mga gikinhanglan. Among scholarship program kamahin sa parayon nga paningkamot sa gobyerno sa paghatag og mas daghang oportunidad sa edukasyon alang sa mga kabataan-unan og sa pamilya nga mag-uma og mangisda.
1: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:49.

Mga ka-amigos paminaw, apel na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, dunay dagko nga premyo nga madag-an. Iguman lang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganun na higayon nga makadaog o cash prices o bugas para sa Amigos Coffee. Ang inong nga madag-an mo kini, 10,000 kabisos, 5,000 kabisos, 3,000 kabisos o 2,000 kabisos para sa Amigos Capsule. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, may mo pagka nga winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya. Himsog ug mas mapatan-on nga panit pinaagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa painong gulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi lang o teksi na maong numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule Gamix Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasin na programa. Matagal na sa isang tun sa alas sa simidyan, taknas sa gabi, leon na sa isang tun sa baro, manikuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule Gamix Coffee, mabalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo o dari sa Negros Oriental. O labas sa tanan, dari sa tayasan, mapalit kinis sa Ike's Pharmacy, Kiori Pharmacy, Angel Pharmacy, San Joe and Nisi, Dry Goods Trading, na maligyan sa mga RTW sa abos kaya presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Dorabax. San Joe and Nisi, Dry Goods Trading, kaya pa nagigdumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga plansi sama sa Rescocars Refrigerator Urban pa, doon lang sa ang San Juan Nisi Dry Goods Trading kay anas sa sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulangata Street Poblasyong Tayasan kailid sa Blue Baker and More kanito nga karon ilasab ng gablihan ng alayang branch sa San Juan Nisi. Sa pagkakaroon nagpadayon sa pagkaperit ang line nilang branch sa San Juan Nisi diha sa Bromo Street ngatbang sa amin Jules General Merchandise kailang sa patusan o chinilasan.

0: balita. Kini masurod nga mga police report og ani-ana ang ato ang mga detalye gabahin niini. Naangol ang duha ka mga individual human matumba ang usa ka dump truck nga nagkarga mga hardware materials sa tabangan sa Si Harrison Resort sa sitio Dumantan, Barangay Mayabon, Sambuanggeta niadto nga Sabado, Agosto 1. Sumala sa report sa Sambuanggeta Rescue Team, ang dump truck nagbahigikan sa Dumantan City padulong sa Santa Catalina sa diyang kalit nga nagmalfunction ang tailgate niini. Dunay nawad anog balanse ang sakyanan og natumba sa kilid sa dalan. Ang driver nakaangkon og samad sa kilay samtang ang iyang helper adunay mga garas sa tuhod. Yatagan dayon og first aid sa rescue team ang helper pinagi sa paglimpyo sa samad o pabutang og antiseptic samtang ang driver gidala sa Congressman Lamberto L. Macias Memorial Hospital sa Shatun aron matambalan og matahian ang iyang samad. Padayon pag gisusi ang insidente aron hebalan ang tanang detalye nga misangpot sa nasangpit nga aksidente. Patay ng usa ka lalaki samtang talandogon ang kahimtang sa kaubanineng rider human. Gidaro sa kaputi nga SUV ang ilang gisakyan nga motorsiklo dito sa boundary sa Dawin o Sambuanggeta, Negros Oriental, pasado alas 12 sa tungang gabi niya itong Sabado, Agosto 1. Dead on arrival sa balay, tambalanan si alias Leto, samtang critical ang kahimtang sa rider sa motor nga si alias GV nga puro taga barangay Matinggel, Longso sa Siaton, uman sila ibanggaan sa sakyan nga gibaniyo sa saka Amerikano nga si alias RA. Sumala sa Sambuanggeta Rescue Team, naitabo ang insidente samtang subay sa pareho nga direksyon sa highway ang SUV o ang motor gikan sa direksyon sa Damaguete paingon sa Sambuanggeta. Sa dugang pakisusi, kusog batod ba ang dalagan sa sakyanan sa langyaw DN Gituhan nga hinungdan sa pagdasbag nini sa motorsiklo sa mga biktima. Ang insidente naabtan usab sa grupo sa mayor o vice mayor sa lungsod sa Dawin kinsa maoy ni report sa mga risk viewers o kapulisan sa duha ka lungsod. Sa pagsulat ni balita, anaa sa kusodiya sa PNP Dawin ang driver sa SUV nga langyaw. Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Andos balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga police report. Nasakmit sa Damaguete City Police Station usa ka wala lisensya nga kalibre 45 ka pistola o mga drug paraphernalia tol sa pagpatuman sa search warrant dito sa Barangay Banilad, Damaguete City nito nga Huwebes sa hapon, Hulyo 31. Sumala sa PNP, nasikop sa operasyon ang usa ka lalaki nga gila lamang sa inisyal nga ACY. Bit-bit ang search warrant, ipangunahan sa City Intelligence Unit sa Damaguete City Police Station ang operasyon DN Mitultol sa pagkasikop sa suspect. Na-recover gikan sa suspect usa ka kalibre 45 ka pistola, uban ang magasin o mga drug paraphernalia nga gito ang gigamit sa legal nga kalihukan. Gihimo ang inventaryo sa mga saksi nga nasakmit kabinensya tubangan sa usa ka opisyal sa barangay ug sakop sa media subay sa standard operating procedures. Human sa operasyon, gidala ang suspitsado sa Damaguete City Police Station alang sa booking o dokumentasyon samtang nga giandam na sa kapulisan ng mga kasong gisang-at sa korte alang sa giingon nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o guban pa nga mga angay nga kasa o mga kaso. Matod sa Damaguete City Police Station, magpadayon sila sa hugot nga pagpatuman sa balaod batok sa legal nga armas o guban pa nga kriminal nga kalihukan aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa siyudad.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos balita. Balitang Regional. Andos Balita.
0: Yan ang masunod ng mga Balitang Regional. Gandos ka na ito sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligyan sa lamian ng pagkaon o nagbaligyan sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater sa sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sa sila IX Kamalig Dinahan sa Karang Rural Bank at Bang Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Aduna sa sila branch sa IX Pharmacy. Yes, sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, ano na sila pinakabago nga mao ang Aix Garden Cafe and Resto. Diyan sa corner Kalumba o Pabugay Street, gamukitar sa mga ginagamay mga events. Ingon man, ano na sila coffee, halo-halo, guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang informasyon kasi uran, bisita alang ang ilang pisina diyan sa Aix Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Aix Restaurant and Catering Services o Aix Pharmacy. Kaya pa nag-iya o ginamala nila ni Engineer Enrique Turco o Marites Largado is Turco.
1: Andos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.58.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita.
0: Nadakpan ko sa kalalaki samtang padayon pang gipangita sa kapulisan ang laing duha ka individual human sa usa ka bypass operation nga gipaygayon sa barangay Kang Laho Damanhog Cebu alas 11:05 sa gabi nito nga Hulyo 31. Ila sa kapulisan nadakpan nga si alias Jack, 46 anyos, ulit ang walay trabaho o residente sa barangay Kang Halo. Samtang iyahang nga mga kauban pa rin pang gipangita human nakalingkawas sa mga gikan sa mga kamot sa otoridad. Sumala sa Damanhog Municipal Police Station Drug Enforcement Unit ang operasyon gihimo pinagi sa bypass operation bansa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Narecover gikan sa darakpan upat ka Hitchfield plastic sachet nga may sulod sa gikatapang Cebu nga gibadaba na karon na gibukaton nga 0.26 gramos o karon na standard drug price nga mukabot sa 1,800 kapisos. Nakompiska usab ang usa ka mark nga 500 piso bell nga gigamit is bypass money o usa ka Honda XRM nga motorsiklo. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang mga suspek ito hanalambigit sa legal nga pagbaligya o droga sa barangay Kang Halo o sa kasikbit nga mga barangay. Gidugang sa kapulisan nga ang ilang gituhang tinubdan sa legal nga droga gikan sa lungsod sa Argao, Cebu. Matud pa sa Damanhog Municipal Police Station, ang padakop kang alias Jack kabahin sila nga padayon nga kampanya batok sa legal nga droga roon mapugngan ang paglapad dini sulod sa ilang nasakupan. Uman sa pagkasikop, ang suspitsado gipaslak sa mabug ng bilangguan sa Damanhog Municipal Police Station o atubang gini sa kasong may paglapas sa Republic Act 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May pasaka ba ito kaniya sa mga nakumpiskang ebidensya gidala na sa Cebu Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination.
1: Balitang Regional. Andos Balita.
0: Duha ka mga persona nga gikaligar nga nalambigit sa legal nga droga ang nadakpan sa kapulisan atul sa bypass operation nga gibaygayon sa May alas 3:33 sa hapon sa Agosto 1 sa Lower Taug, Barangay Valladolid, Karkar, Cebu City. Kon Karkar City, Cebu. Ang mga nadakpan gila nga sila si alias Toto, 49 anyos o alias Rustan, 40 anyos, pareng residente sa mga barangay. Sumala sa Karkar City Police Station Drug Enforcement Unit ang operasyon gihimo uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nadakpan ang duha uban sa gituhang transaksyon sa pagbaligya o gidudahang Cebu. Nakumpis ka sa operasyon na pito ka medium o gunom ka gagmayang heat shield plastic sachet nga doon ay gituhang Cebu. Nga doon ay kinatibok ang gibukaton nga 10.40 gramos o gibaraban ang standard drug price nga 70,720 kapisos. Na-recover sab sa mga operatibang usa ka 45 nga kalibre nga pistola, ganun ay magasin og 5 ka mga buhing bala sa maong nga pusel. Sa pagkakaroon ng duha ka mga suspect, nagatubang og kaso tungod sa gituhang paglapas sa Section 511 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og ang Republic Act 10591 o mas nailang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang mga nandakpan, gidala sa Karkar City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o detention samta mga nakumpiska nga gidudahang ilegal nga droga gidala sa Cebu Provincial Forensic Unit sa Karkar City alang sa laboratory examination.
1: Balitang Regional. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas kun alas 8:02.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita.
0: Nasikop sa kapulisan sa ka 19 anyos nga lalaki sa saka bypass operation nga ibayon sa Bualbual Municipal Police Station Drug Enforcement Unit on SDEU sa may alas 11:30 hapon sa buntag Agosto 2 sa barangay Tumunoy, Bualbual, Cebu. Ang nadakpan gila nga si alias Kano, residente sa mga barangay og nalakip sa street level individual watch list sa kabulisan. Sumala sa report ang operasyon gihimuban sa koordinasyon sa PDEA, dinadakpan ang suspek human sa malampusong bypass operasyon. Narecover gikan sa suspek ang gituhang 0.12 gramos nga sebo kay doon ay gibana-bana nga standard drug price nga 816 kapisos. Ang suspek nagatubang og kasong paglapas sa 6.5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga naglangkob sa pagbaligya o pagpanag-iya sa legal nga droga. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Bualbual Municipal Police Station ang narakpan alang sa usto nga dokumentasyon o pagdumalas sa kasong ipasaka bato kaniya. Padinusap ang investigasyon sa kabulisan aron mahibal-an kung adunay lain pa nga mga individual nga nalambigit sa legal nga kalihukan sa maong lugar.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Balita. Balitang Nasyonal. Balita.
0: Ini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Gandos kanato sa